Kei ngā pakana nōnta mūla ina data leni ngoni tu rāngu chisū. Ena singa ndi ndai. September ne kia rūsanga wulu. Ni singa ena rūsanga wulu, rūsanga wulu kaono. Tu rāngu vina wale wuna singa ndi ndai. Vina wale wuna nōmoni alu vinaka, na nōmoni alu loma. Pakalonga tāne ni mēmi programu ngō ni ndomo I viti. Ena wale ni kakambura ki vinaka ngō ena 2MIA. FM 95.1. Turanga bina wale buna namuni loloma itangu maki na bimarroi. Na wale buna namuni bivaklonga tataki. Na wale buna namuni bisatavi. Kime mithuruma na nrenre na tawi mate na mosi. Na vikatale tuturanga me bakatawo taka na nima mi. Wakasangare kemuni iyo kemuni sando yalandi na veke mami. Na wale buturanga na nonrumbula na lupia muni. Namuni tamata na namuni banda. Nona mata pōpale. Wakalonga te ki mami. Nā wale wana kaukaua sa wuma I weke muni. Ki mami masu e na kaukaua ni adhi tisu. Nā ni mami turanga. Nā ni mami soro kwa sa adhi. Nā ni mami wakambula. Dina ndondonga. E meni. Usa kinta ba na nondambula e na adha tale ni wana turanga tisu. Turanga kin marama. Tabi mati tiku na pita na wana sauti. Yo, satiku mo mbula mai pa alua, se tuna kame yadha, una sele tiko na pitha na mathawa, se nendo na pula, se nendo na kain renre, ni satu wati iki anda na kalou. E na same wa se nendo na enra urusa ka wulkava, e ka vango te vita, anonda I vuke vuke na yadha I choba kwa sambuli lomalangi ki uburubura. Turanga kin marama, Ena italanoa, talanga endua na italanoa etiko ena ndakilavinaka ena mateni Samuela, ena wasi vitu. Ena tikina etini katolu nga etiko ni pangwa Samuela na bosa ongo. Ena tikina etini karua ni Samuela wasi vitu. Asa taura endua na patuko Samuela, kabaganduria ena mailiwa imisipa ki seni. Kabagatoka anedhana ko apenisa. Na imbali mbali ni apinisa na batu ni veibuke. Sakaya, sabuke ikenda kochoba, kathoba mainangauna sauti mea thoba mainangauna ngo. Kwa ya kwa maipakande itakatiko tebita ya enasa mendoa na nraurusa ngavulu kaba. Anonde ibukubuke na yada ichoba kwa ya kambuli loma langi ke uburubura. Abeika kede turanga na nomu ibukubuke na nakalu. Tiko viko ni labo kona fere mbeka na siremu, kona lebu na ngusumu, kona nanuma ni nomu kake de tiko ni labo. Wadhaba ni siyanga ni labo. Wadhaba ni otavimate, wadhaba ni omabua, wadhaba ni rato otavimate na lubemu, wadhaba ni lenga na watimu, nduwa na otavimate ya dhobi koya. Se nduwa na wakadhalaka ya dhoba na lubemu, se na nomu matapu bale. Sa siyanga ni ngandrebi ni labo, sa ngandrebi na bebuke ni kaluu. Mbila tina ila boi baka yale ala na bunuwa yadho kina. Yana bii buke ni kaluu nduwa tani. Vida na bula sauti ya unanuma ndi usana usalako. Sana kathibi ya unakaluu. Yana mosi eratosia ni kilano kumata pupale ukilando nduwa ngayao. Yunga itangi dhana kaluu. Turang kesi tunakengu yanga me umbula. Kyo ni kilani sauti na nungu ngauna ena buru buru ngo kena nomu ni baka yanga takiahu. Ya miusa bwadhengu. Merto bwadhengu kina na lubengu kina nungu matapopale. Turanga kina marama. Nisa nonda ivuke vuke nakalou. Mbila toko ya. Mbulia na kaenda rusenga nikila. Mbulia kwa na galaxy na Milky Way. Na bunuwe mbite kina na position ta kina. Structure taka na loma langi. Kambiti vura vura ene nduna. Na vini pwes lai lai, kambita nduwa na mata ni singa, na vula, na kena lako mai na mbongi, na yalo yalo ni singa. Na vula na yalo yalo lenga ni mata ni singa. Ena kakithi mbita mai, ena kandaru singa ni kila. Kwa tukina kino Samuela, okwa ya, sabu keira mai, ena loma ni lekutu sa lako mai, ena nonrei lako lako kina banuwa ya lataki, turanga kina marama. Era kwa soba na wasa ndamu ndamu, era taka soba na choritani. Na kalou na nona bibuke ka lebu. E siangai kia na ilabo. E siangai kia na buku bakatamata.
E sanga I kia nei topo paka panua paka tamata kwe nar kelei kina na tiu na Israeli. E kelei ngai kia na nonar kalou. Na kalou kwe se reki ira mai iti pita na linge Moses. Ka pangataka kina indura tamata siang mandanga ni kila na posa binaka. Siang mandanga ni reni zabuta binaka na posa. Ngai pangataka indura tamata. Pagateki Moses me rongoza nandomona na ngai tukuna bira na tamata. Nangawana mera lako. Mera pick up, non ramatabu vale, non ramanu manu, toso. Sayado eni, ena wasanda mundamu, wawa, salago mokwe. Sarada bolagama ena matibalu ni kai ichi pita, ni ferro, tunoko arayt. Busi yoko ana waswasa. Belatana daba. Belatana kalousa tuko pati keira. Ngay maituko ni kino samuya laya. Yena kalousa bukei kenda tiko ngama e mea doba na singa nda indai. Kadapa, rana tuna taro tuna posaya. Tiko wano mula ko may biti, mula ko may ke, kena no mo matabubale. Sa rana no mo pepa, sa sega ni rases, beri rana no mo pepa. Kima mi asin ni rana tuna ni mi pepa, nendo na ngauna. Rawata ni mi pepa na kalu. Sin ni rawata na ni labo. Sin ni rawata na kay kimami. Kay kimami pa kaya leala. Yan na kalu, ngay nabuna sa tao kina natamata. Ngai tiga vukina na kaukaua ni kalu. Ngai tiga vukina na dhaka-dhaka mana ni kalu. Ngai tiga vukina na kaukaua na dhaka-dhaka mana na miracle na viva kurumbu itake ni kalu ngo. Turanga kena marama na kalu. Itiko batika ikenda. Ena vinga una kethanga ni the value di kwaya. Sini kota mai nanongi matai lilo. Yo. Nona posa tunitalanga o Paula ena ipiriu. Ena ipiru wa se tini katolu nga itikuna pangwa na tini kina wano ena vuku ni kaungo enda sa ndo ndo kina mekaya anongu I vuki vuki ko choba yu kwa na sianga ni refe. Thaba era kita na tamata viko o na sianga ni refe. Na thaba itikuna viko no mumboso ke ira no mfreni maipoli dhaka dhaka rawa wakarere yiko mbeka na se thaba rato itikuna na immigration. Ora sanga ni yellow lay line is a tiko batiki con a nomu kalo. Na nomu kalo na nomu ibuke buke. Toroba na kalo. Tuna chemesa ena ba chemesa ba wa walu. Toroba ya ni na kalo nangai torobo la kamai beiko. Kone rerbaka na tamata. Rerbaka na kalo. Baka ya zora. Lebu na lotu sa tiko ngango sa buno takatiko na ibaka bubuli na lotu. Na kai rapakan bauta, kena kai nanuma natamata, koi tikabuna nonrolotu sianga. Iko mo reitha na posa ni kalu. Sino pa mi pakata tambu takawalanga, nduane singa, me singa tambu sa rautiko, sa lomani iko na kalu sianga. Lomana dhake na kalu, kalomana na kalu, ena vei singa, sianga ni nduwa ngana 24 hours, ni nduwa na 12 hours, sa nomu singa tambu. Ni oti nga nomu singa tambu, kwa baka, kwa mai baka vitalia talituene. Sianga, now don't do that. Rerebaka na kalou, kakuni rerebaka ndone singa. Ndone singa singa nuraka ya kutu maibiko. Rerebaka na vei singa kethe. Lomana na vosa ni kalou, ena vei singa taudhoko ni nomumbula. Kakuni rerebaka ya nduwa ngane singa. Munga ebunuwa ya lasutaki ikutiko kina na teaboro. Namusonga songo lotu ndia lasutaki ikutiko. Mubaka tatamutanga ya ndone singa. Singa baka tatamutaka na nomumbula. Na nomumbula ya uwa sivi dheka mai kina nduwa na singa kwa vya nanuma ni nona na kalu. Nona na kalu 24 hours, 7 days. 30 days a month. 12 months a year. 52 weeks a year. Turanga kena marama. Ya, na kalu. Kwa isi ni tiko nga 24 hours nga me rongo dhiki nomumasu. Kwa rongo dhiki nomumasu. Kwa chu over summer. It's a God of every minute, every moment, every second of your life, every day, everywhere. So most things na lube mo non matapu pala may biti. Erto erongo dako ay niko most yung ike erongo di kemo do bata tigong ay nendo na ngauna. Jehovah Shama. Yeah, nakalu ko ay tiko ena bay sekundi ni non dambula. Nangauna sanda solimbula kina, enangano ay sanda bay butu ni kina, enangano enda sa bagayo kina bay Kristo. No mumbula me rerebaka na kalu ena vei miniti ena vei sekondi ena vei singa singa ni 24 hours nga na singa ni Sabbath. Stop fooling yourself.
Kerabango o Paula and a Kalatia on was a one of Kenevitu, Io, and a singing around in the Vakaisina Nakalo. Kakatanga the Kabanatamata and Gaisuming a Vuikoya. Rabakana Kalo and Nomusinatambu canabonga, Baga Vitalia, Lasu Lasu, Tumbu, Bratumbu Vivala, Dunruvir Natamata, Kolu Murtakir Natamata, Ko Mutako Ilavo, Kole Lasu, Bega and a Center Link, Lakiza Taratikon Bagana Mumboso, Kir Natamata, Kondina Vira, Sengi Somavira. Don't do that. Nakalo Revi Kutiko. He's Jehovah Shammah. He's Jehovah Rapha, your healer. Kwaer na pambula yiko. Mataka na noa au sui sui tiko nugu vale au spray taka tiko sona zoza sa tangi mingu ni sala nduna ngone lewa. Sa nduna kana rao sa tariko pango sa nini. Lako bata na dhunru kena sabia mate na kake dhungu itikina sanga. Nakalu wikile yiko. Au nga itikuna utuna wakasaro kwa dhene adha nikalu nga itikuna chisu na nomu turanga. Yana nomu kalu etiko na edhana. Ude na edhana. He is Jehovah Rapha. He is your healer. He is Jehovah Nishi. He is your banner. He is El Shaddai. He is the mountain. He is supplier. I've never heard of him. Yes. This is the God of Jesus Christ, the Father of Jesus Christ, our Lord and Savior. He can heal you. He can restore you. Turanga ken marama. Na nomu ibuke buke na kalou. Tunuwa na nomu ibuke buke na kalou. Na nomu kake nga na kalou. Usiang nikila ni drugs tiko mbeka wakaya. Kauta laibi nga na kako zakabatiko. Bilata na kalou enanga ibuke iko. Enanga itawa na nomu fridge. Enanga itawa na nomu kovate. Enanga isulia na nomu isulubi naka. Is Jari the provider? He can provide for you. Rambozana tangi. Rambozana tangi kakos, and Berbondo in Rongoza, and Duni Mamadala, Nakaronizabavio Nakalu, Mebango. Okay, yes, he can do it to you. Natevore lasutaki kutiko. Natevore vangatakatalitiko, sonatamata, num friend, can a num matabubale, mekakoni the levico, nararama, ni bibambula, ni besereki, nikolo, nikolo viserekiko. Quayabun on my mato, chisu, and a covelatai, my calvary. Have you heard of Jesus? Do you believe in Easter? Yes. Do you believe in Christmas? Yes. Yes. But believe in God, because God can do it. If you think he can do it, tomorrow you'll wake up a new day because God can change your life. Nakalue rawata nakakenga. Sa tukuna kina Samuela, nakalue sa wuke ikenda tikunga mai meazabana singande indai. Tukuna kina tevita iyo. Nafuni nanda mbula okwaya. Meto kwaya na nanda ivuke vuke. Na yada ichoba na nomu ivuke vuke. Thavuta na yadhana ena kaukawane yada ichisu. Ena vuke iiko kina kokwaya. Okwaya. Kwaya sini kalu leilai, kalu lila. Kwaya kwaya mbule na loma langi keina vuruvura leilai ndarutiko kina. E wano nova na vuruvura. Na vese ya kondi ni miniti ni nomu mbule. Ekile yiko nomu date of birth kila nomu matabu vale. Na kawa wala dhabu tumaikina nomu koro, nomu bonua. Nomu toko toka, nomu matangali, nomu ya vusa. Ekila kwaya. Nomu koro, nomu tikina, nomu ya sana, nomu viti. Ekilabi na kana nomu kalu. Sa thaba na nrende kautabua. Na yadha ichoba sa yadha nimbula. Iyo kwa kitha nga sa vambota na yadha ichisu Kristo. E nimbula tukuna paula. Turanga kena marama. Anonda nonda yivalu. Kitha nga erawata na kalu. E ndangaraba na kalu baga yalo. E siyanga ni ndangaraba baga yango. Ko iko ngaraba tiko baga yango na kalu. Baga singa tambu tiko nga baga yango. Meraithi iko na tamata. Baga tambu ya tiko nga na kania na kaka na goke na kaka na ya. Merenra kila na tamata. Ngona singa raithi kino ya iko na tamata. Kula imbota goza na kaka na. Don't do that. Now that kuni baga tatambu taka. Bila tana kalu sa baga sabataka na kakitha nga. Wasa sabataka na singa. Sa baga tambu ya na singa kitha nga. Na Kristo. Kwaya. Abuke ira na Israeli na buna wetini. Yeni sa lagomai kwa na buni bunao na Kristo na lube ni kalombula.
Yana would know and give me take walk in Okenda. Okenda and the Sangani Chew, Okenda and the Sangani Israeli, Okenda and Kai Pay Matani to Tani. Christ is our beginning. He's our healer. He's our everything. He's the Alpha and Omega, beginning and the end. And Anandaru. Fukubuke, Anandaru Kakana. Turanga Binawa Levu, and a singing in the Bakalonga take no money to mata, no money banda, can be matabo vale. Muni rokoi muni there, nani mami klo. Masu na kau koni ada Jesus, nani mami turang, nani mami soro kai pambulan dia nendong donga. Emeni Jesus.

0: Community Radio for Griffith, 95.1 2MIA FM.
1: Nā ka o sa kinda bana nanda mula e nata tale ni wana turanga chisu e na singa lewa ndai ndai. Ka rosanga bula ni singa ni bula o September. Rosanga bula ka ono. O kinda baka na veisonga songo lotu i andundua. Kena watawa kasini lotu. Kena italatala. Lotu ni kabitu. Lotu wesele United Church Pentecostal. O sa kinda baka na nama ni mbula ni nata tale ni wana turanga chisu. Kinda baka na matin tupanua e tolu baturanga. Na buna baturanga mbora masanga veira marama mbali na roka tuinda kiti turanga. Na buni walu kena keni sasavu na buna vio kani nganga na tawata kena na gubano e kumbuna. Veira na buni walu na tuikamba. Usa kinda baka talanga na asana tini kapani na nda panua. Nda tiko ena buna ngoa I Griffith kena riburina. Buna ya da tarayi kutu kani kena na mbia ulibu liba ni wali ni kakamuraki ni 2MIA FM 95.1. Tiyo saka wulu kandua point indua fama ena nukoro e Griffith. Au sa kinda baka nananda mbula. Da lao sarani nda ron ser sarani ruana tipi tiko ngu nungu seri sa tiko makawa nda tobole rau mbata si angatu ni bula ina seri tiko loma nda tobole amanda indua nda rida manda se erani ronga sisanga.

0: Thanks for streaming. You're on The Local One, 95.1 2MIA FM. Hashtag part of your community.
1: Inaka anda barontika kina domorto na New Covenant Ceremonial Activity. Kote mana ngauna ni sabo iti ni miniti men dua na kloko. Tatala mada bi kandara serre dhila biyao na serrao. Ana na tepi iti kwe lomango na nungu serre seta iti kwa loma ni kompyuta arwa da manda. Rama da sarmandani.

0: Step into the Mix Lounge and take a seat. It's a place where you'll find some real treasures. Join Anna every Saturday afternoon from 1pm on 2MIA FM. She'll be your guide through a carefully curated collection of deep cuts from the 70s, 80s, 90s and a little bit from the early 2000s. With a passion for the music and the stories most people miss, Anna brings you more than just the songs. She delivers behind-the-scenes stories, bands backstories, live performance gems, and a dose of music trivia that'll surprise even the biggest fans. The Mix Lounge with Anna, Saturdays 1 till 4, only on the local one, 2MIA FM.
1: Local people, local programs, 2MIA FM.
2: Nakao bambota ni nda marutaka na visere nda mbulongo tukina. Sini lewo na usini rida vida na itukutuku. Nduanga ni itukutuku maina nanda vanua. Mewo se vikenda. Erasa tukunetiko na turanga na tuine au. Kona tuine au sa toka na ngonongo. Ratu tebita uli la kemba. Ena nona lenga tagao kwa na viokani sa bagaduruo tia bagandoni o rambuka ena balatina viokani ki Australia bagamata bubale se ea lenga tagao kwa na kena na bubale union se Ocean of Peace Alliance with the Vini Treaty. Sa tiku kino viti sangatiku no kwa ni nundu nume mbosi italamande palimendi kakauya ni veira na leo ni vanua. Mera kila na imbali mbalendina ni vioka ni keo Australia. Tunukua sinimbedi Australia, taliteke Australia ya nadhava na imbali mbali ni vioka ni. Kwe na kautamai na sena vita dhini na family ya matabubale. Kwe tukunetiko na bubale Union, Ocean of Peace Alliance, sena vita dhini treaty. Ya itiko vio Australia ke New Zealandi. Sini Australia kiviti, ka sangaiki na me kawiani, me lai vivo sakitake na mpose leo waturanga talanga ka kawiani kina avira ni leni wanua. Mera kila atiko, na dhava na nono vio kanindina, se dhava na kaya na kautama ina treaty ya. Obambo tayanga na itukutuku ureitha ni nganita menda rongodha, nda vitalona takataltunga, kera tarungi kenda na wekanda maiviti, ni wakanda nda maitingu Australia, era nonda matavu wale. Kenda talanga enda non ramata bubale. Karunga ni tukutuku wa na itukutunga ningito wakambota ni sini tukutuku minaka ni mailanga na mailuka na nonda na Fiji War of Flying Fijians na singa noa na nduwa na mbilo rondo upala takatiko nduwa ni dhudu vi sena Pacific Nations Cup ubiti watike Japani. Sa thangera nanoa na chambe ni ubiti sa tarukino chapa ni naidhudhubia na Pacific Nation Cup. Luse na nobiti ena kairusa wulu kei tinkalima. Na ngito ya dhaka mai Tokyo, mai Japani. Yo, ya ngani tukutuku, nganribi mu wakaritagaini, vikenda, yo kenda sa kai Australia. Nda nanumi biti, yo mandanga sa nungu timi na Wallabies, sa nungu timi na Luvengu. Ipakata vira, nda wapos vira, ira, yara sa bakamurieta kena Wallabies, kena Kangaroos, maina nonda bakamurieta le na swata lengi tu kata katika maiviti na Sevens na kabaya, bete yo kenda sa siani nda saraba wali wale wii, kemuni wani saraba tiko, wani talitaka ya usa mbaki veye wala ni mbaki basang, wulukalimo ya Australia sa rotia usa so apa kemurian kan kita Australia sahut ya dulu kayu itu yang terang apa mana seven no kasih yang ayuh sini apa kemurian seven, ui iyo, usa kita ngani rugby league kena rugby union, maybe Australia apa kemurian. Naka sini tu kan ni santam besi ni kayu itu siang anda kayu itu yang na sah sini tu kan kena nanonda bagananu, betul lebutalaka anda bagananu kena. Kota menangauna ni saa sivi na ndua ena walu na miniti. Rua na kaloko na maithaba talatiki na ndangauna. Wabinataka na kalauni saa mbula mai. Wabili na taka na masu, suwabi kemuni ya masu leke utalitunga, na waleo bupa kalunga te kemuni na kalu. Tatala mandabi kandara seri ya uba rongo tatiko na seri, mbete sianga tuini tip teki niko sa, wala ni ambaki tini tiko bana nungu beg na ruwa na sidingo. Tata rongo tatiko mandanga, rani nda kila vina nga, nangono santa rongo tatiko na ndamondo tu. Tatala ngo, naka